0: Yeah.
1: You're listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
2: Imita lo kanye te ba dele e lo joko ti daada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu she lo a create pelu gbogbo awon eyan ye sugar na belara yes o si nkankan to kan olohun nipa ko to de tabi nkankan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa sibi isoji e je mo pe kiki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa we yan mo ni ka ni so kunrin e to wo lana na ri na lo wo nje ta na lo wo nje ri so gan gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo ori tole meji oni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu go kan peto lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o mo fe ke e gbagbe nte eje bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te eje ba bo ba si pe aso loro bi o mo ni bo ba so pa ni nitori pe bi ya ba je wa pe laye won biire ke ni bori jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya je o pe o lele ile oba se jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki e je to ko ni le kan si

0: Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelele eni to ku ti asisin ni o je dide kuro ninu oku ni ojo keta o lo si oke orun o joko lowo tun olodun.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.